Kartini sorotan pon sorotan mikile aku kutus penapao sirat din kantae becatan totak ngapi le sorotan tos malam sa.